opre so weni make a fanti na unso kachi sinya fanti tie meja minimebra nina achichem amam nan satcha otar de oban munsro de mubohu via misre ni adinawa opiriso weni so ejinu yembra no onyankopon achichem amaye sa wati asiye sa onka wanu eduro sa wati asiye sa na bibi boni to wabrabo mu a na wuji di sa wudu ho ato awurade so a onka sentie awurade onka sentie nipa

0: ne ba ba ji nyinsen no na wo pa se wo pe na de ba ma na fine nanso dudu ona no wotena ma me kor nche na ba ma na hwe no ma ba ko ma hwe na ko isi obewu o wu no ba ye ne ho ade na obetwe ani tia de na ye ne ho ade de ne ko
1: sa na de se yet mi se sa no ndi binu ho ho a mo impene sa no mo be ji akọ ne fi ahwe
0: enti o wu ye no nyina na o ba ma e beneza ne ho
1: ah o ne ho
0: okay at was where na e de
1: o ne ho ante oni be ba kuna wo ye no wasana wo biem na ye miem na me se ah sey za de meje sa abeye ye mam na mo kan chere ni kunu papa ne sey fa kuna na mami na me fa nko fie ma ne papa ba ba na wa ko fie ade na aba sa de na me kan ye na mo afa ne ba panyini no ona wo face no adwane aba te chime na me se ah na sey wa mfa kola ne kan ho a mede no nko anko a ne baba bebi tuma se mo se mbana wo mienu na ba ko ne wan me kan se nte me mpene ba ko no me ngai nko nna be di a chiri ba atitim abe fa akula no ko ade be chi na be ko sire no na ne kunu ma me kan se o ndu ma chi nko se wo di na chi ko a na wan bona ti sa de na ye ba ye mu no tem enye nde san o a che ay ba ye ba ye mu no tem nna ma me ne se sa penasi mutini to ba yere no esu oto a obe to ba yere ko bo ni ti atofun aman ana ko ma twen sa de no kora na yete ndi me to ma na modidi ma tense me kire me husu do me se me de kwala na ko fie me kire me do me to ma na modidi
0: sa bre nyina na oto he
1: na oti ni kunu fie
0: ni kuru ben
1: me nsan fie me nsan de ba ne ya beneza o oti ni fie won to me fie biem sa de na me de ma mu no ma fa na ma biem won to me chen biem
0: Eso ni ade no de, wanya akotra ho ade bia one ne da sori ne de. O mbere da sa ni na brew.
1: Anso anse mu de mbere me. Se wo bare ni. Je ne kwọ. Ye be ba fie ne papa ho. Ade na ade.
0: E de nti ne se no. Na je so one na wu mie nu. E na Ebenezer na fa panyini ne de na dwane ana asesen.
1: O ne mbere sa wu mie nu. Na akire nu. Wo san yin se ye na mo se nya Ebenezer. Aye Ebenezer ne ne panyini.
0: Oh, mame, do you see me?
1: Oh, asa na me kan asa na.
0: Eh,
1: me so na tie, se dia tie na asa na me kan ana.
0: Me nim pa na kire se asa na na me ntie ase. Ya
1: se sa asa na.
0: Asa ntie ase sa wo.
1: Sa na sa ntie.
0: To aso.
1: Abeneza. Ne mame panyini ba. Na Abeneza mame so afren se wo be bo na adum. Oh, fie. Abenezer mi a miensa fie no. Abenezer ho na obae. Obesua obe bua na adwuma no.
0: Mensa ne ye wuwu kunu.
1: Me kunu panyini.
0: Ukunu panyini se ukunu awa no no nua panyini no no. Ana abusua mesere ya mentie se ni sasa na bia na uti ase dia fine but ye hwa de. Ana mensa ne ba na Ebenezer. Inti mfanse Ebenezer ya wuwu ba.
1: Aye o ye me ba.
0: Ana wesu ya wuwu ba. Inti ani afo mie no madi mo jafra wu mie no.
1: Entem awodi kwana ne ba ta kina mbesu ma ba bi abeje kwana na kos efie akokura se me de nanene ma me nyina e kosire ena ne kunu ma me ne kan kire se on di ma chi nko enso on di ma chi nko na wote won akire na wasana nyisim sa nyisie we na mo se Abeneza ne nya panyini mun na nyi
0: e abakuma san be ne na wiye yi meje
2: na wasana nyi bi onye me ye ne Beneza no Nini ya peni, Ebeneza no na umi yenu. Nini ya peni na asanya mnu.
0: Ay! How? Na gati fuwa ya, mimi sase, esana tiye?
3: Endi sa.
0: Hey Tibibu, efi wana wa wanwa. Endi sa. Uku nupenyini no, omampeni ama wafana anko, ni Ebeneza nini ya penyini. Ana nini ya ketua?
1: Nini ya penyini.
0: Nini ya penyini nsube fano. Ano no so ne nawo. Ti za kwa na si ni na so no.
4: Ti se se kwa na ya za mienza.
1: Ah, wo ya mienza.
0: Mame.

Ebe dube ebe bu fast man. Ha ya be yima send send bi ebe ka no so. Emnam se ye si wo landfill hon. Ama ona won timi ba. Eno sa a hore ye no so ka no sa sai. Yipe chum na ye bibian si dia sa na be ye no. Ebe ka se obi ma obi obi fa balamba habib. Because dia ba na ye be kwen na be gu. Aha, nti yantimi nti na sa ma be gu ha ina.

Ose na wa yodishia no no kura no wanim amanfo. Adin konya tata ne pa said only a prophet Oliani no wanim kura. Ose na nim sa wa yodishia sabe ube hudia. Ude ti hane.

0: otimi mia bi e de gu no ho e de fa gya tuma ka de ye ntoto nchiche ne ntoto bi fa ehurohura ho da kumasi ya na omwo misisa noche plaza nimu omne presidential plaza eni di hwere mu first floor ho kosuru ho fre 0240152204 anasa 0248315258 abija fo ntrase mame munko tra kunwa na wo machiri nimu kunwa yelo nimu ko tra a papa de ntrase na eja yeah what do you mean ko ani awia awia na bre when le se sa na so yon aha o na funi so wo bre
1: ko
0: bia yero ye ba ti ko fo redo fo
2: ni nu ba bia a wasi
0: oh interest room
2: papa se on pa pa ni fosi asunu mi nu enya ntokwa
0: ase wira na
2: emu ha bae no ni homa no omu no mo chire wo
0: papa
2: on se wira ase o tu ba bi di hwenye o
0: oba no mu na kwa ko huna mane
2: yes ana mu mi nu no tokwa ndi jamze ya mede no kesi ya mede pa apia bi tin bi se papa we se obodua ja obodua
3: Sanini.
2: Abi ubodua.
0: Eh yes or no? Yes or no? Ye brand no? Ye brand.
3: Ai, me ka se. Me pede.
0: Ti ti to bo. Afidie so na wo na how ni yi. Hanye sadwase. Sa. Ebi wanu sadwase no. Ebi ana okutansa kora ma na odi bi ti time na odi bo nsa. Aha de yinkura nsa. Wa bodua na amodua.
3: Edua ne de.
0: To bo.
3: Ti me bu sha me no.
0: Ti me.
3: Na me se ane.
0: Wa bodua na amodua.
3: Me pa che udi ande me boy.
0: Okay.
2: Nti de uda obudua se nipa kro no oyɛ oba no taa no. Ana onku no, ana onfa ya obi nto no so wanya ne dan.
3: Me se na nanju. Enipa kro wa bubu me bayɛ guhwe. Na na me sera wo. Ma ne nkɔ ya de e wo mapu mu na me nkyɛ no. Na me hu no a me bre no sera.
0: Na wo kasa no so na kuta dan.
3: Me pa che wo.
0: O kanche no de de kusua na ze de na de.
3: Me de snap. And o kanche.
2: No chira be.
0: Ba sa brand
3: snap. Sa brand
2: snap. Yo pensa pa.
3: Ise man fa ngunshu no.
2: Okay.
3: Me de gunche.
0: Apia. Esa sa ngunsa ngunshu.
2: Apia.
1: He? Ye ngunsa ngunshu.
3: Dabi.
2: Apia. Diabo bia ye diabo. Se bo dua na papa yi. E bu bu gu ho no ma. Anka wo ka wadi beji
0: sir you said what you come for ma
2: yes on sir ne mane mane aye ka na o muntie no pia butikuru mu a ene me bi wo hodo ma anka asebe bi a static to abi o
0: na kwasi media ba panama ne bo nche se bibi wo hoda da o
2: me se o
0: enye na asem o
2: static bibi kitu abi a dikitu abi ne bi a
0: cha ma mane sem o kana ye sorry pa na o chro ni sa
2: e bibi kitu abi ne cha ase but Chimamintwe
0: me fanche
2: na ade a waye ejo nim kakra twa
3: ba je onim nim kakra
0: waje
2: no nim twa
3: me ko aso
2: nsabe na ope
1: o ko aso nje zo onim nsa
2: nsabe na ope
3: en ba je na nim ma petase no
2: look at no
0: en wan na onum
3: en wan na me
0: okay
2: washida
3: da bi en she ndem me jai
2: na me si washida
3: ma she da na me jai nde me jai akora ta nsa na me ko aso
2: na uko aso ni nsa na ta tucha
3: oh
1: teje bone
3: enye bone
1: edididi
2: na da na ni waja nya de enye bone uja re
1: ah o
3: se o nya o do huma nya nkopona ya se uja bibia
2: amen pensa okay apia de me kan te mu mi nu ma kwa mu se ma ben wo ya o so wa ben o so ntena fa ko uja o niema Yeka papa ni mebu wa tabi ebotia wa ana ese upekwa be yi ho anu Mika se wo so aye ye ni ema bi anu de obi anhu Wa ye sikri ni ema bi a wo sunsun fidie bi egugu wo no mo Na unya ya enchi papa no
0: Na papa no so bua
2: Ya nkan sam nyina obi a be yi sikri ba kwa to osisi ya but
0: Hada se se de
3: yi to ho
2: Hai kwan
0: me ba se se de wo ye suit se ya
2: Apia Wasunsun nim fidie
0: Ete kamia nko e program ne ye.
2: Wasunsun nim fidie.
0: on a
4: two. I'm a banning yare.
0: Mr.